0: si fulani naomba unasikie. Kwani wengi wanawaza tunajituma, ama wengi wanawaza tena ni uongo. Hapana. Na mlisikia hata jana askofu aliweza kukazia sana kanisani. Anasema sherti tena jumwendo aliturije na badilikaka kufatana na hewa yenyewe inakuwa. Anatuambia anasema tusisalimiane tena. Na kama tunakuambia hivyo, naomba namna gani tunaweza kushikomboa namba? Na waza tutaanza na namba ya Vodacom.
1: 0821 4721 88.
0: Asante, hiyo ndio namba 4235. Hizo ndizo namba unapende kuita, tunakupitisha hewani, ama unaweza kusoma kwa naanja kutubipe, tuna 09 61 35. Kama uko na mesa kusoma
1: tireri ruto tuka rangai mparangani umuri nda ibada no mukristo kandi bakara kakasero ko ari tukandi biubulije kandi tuka suba ngo muluwe bole embere ukanga bakwa no munyiri kala abyo tukandi gandara ko byo banga ngaba ke bakabwa na bakulu bakeka ba mutwandara tuandara kunero kandi kanisa kandi muno bwire uluwa menye kandi kwa umuri nda ibada no mukristo kandi bakara kakasero ko ari tukandi biubulije kandi tuka suba ngo muluwe bole embere ukanga bakwa no munyiri kala abyo tukandi gandara ko byo banga ngaba ke bakabwa na bakulu bakeka ba mutwandara tuandara kunero kandi kanisa kandi muno bwire uluwa menye kandi kwa rebi
0: ndio
1: nero tulie na mamezir barere ubu kandi tuwa tuna bikobe na bakobe
0: ebo kumbe twikala bandu yaho tusikana
1: kodi se bwende butase abandu sala no ba ulunde kanisa urashike umune bala ke bwire uluwa menye kandi kwa rebi
0: ndio
1: nero tulie na mamezir barere ubu kandi tuwa tuna bikobe na bakobe
0: ebo kumbe twikala bandu yaho tusikana
1: kodi se bwende butase abandu sala no ba ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umulo munyi ulo utashia maimeber iyo bwembere bwa huwa kubela na bakobi
0: ebo kumbe twikala bandu yaho tusikana
1: kodi se bwende butase abandu sala no ba ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umulo munyi ulo utashia maimeber iyo bwembere bwa huwa
0: anape ebo kumbe twikala bandu yaho tusikana
1: kodi se bwende butase abandu sala no ba ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umulo munyi ulo utashia maimeber iyo bwembere bwa huwa
0: anape woshe mikono ebo kumbe twikala bandu yaho tusikana
1: kodi se bwende butase abandu sala no ba ulunde kanisa urashike umune bala ke kandi kanisa umulo munyi ulo utashia maimeber iyo bwembere bwa huwa
0: anape woshe mikono. Tunatenga wa Kristu kwa utaratibu, tusiuache watu wanaambukizwa juu kama wewe ikipatikana
1: kwenye kanisa umulo munyi ulo utashia maimeber iyo bwembere bwa huwa
0: anape woshe mikono. Tunatenga wa Kristu kwa utaratibu, tusiuache watu wanaambukizwa juu kama wewe ikipatikana twasidalmo chongongeze
1: cho tukandi ongeze tu tukandi endelea kazira tu tambi so mbe chomo ngira banko mukibiki ni
0: maka wa mbu kuno na ruka tsungwe
1: akandi abo bwambo kandi ko mchomo mukiamo kaya bandu fulani kandi abo akaki botsuka eno eru wa kwatsanuka kuno shona minya chiro ni be ku munyiki tsuke kandi abo mabe karama kandi bishibi bekebya wa mchomo mwa bandu panga simashala bakubanga na tukia tutatwa tukatsanduka sondi ukasangala tsumu chame kuwera ndiyo ngo tshia kolo mu Kristu kumbe promasia bari atukatsanduka sana subuhi
0: asante
1: no muri ibadi boy 12 wa kwanza normal makawida kabwire katumune bari wa kwanza kanisa na rwa ngozo bale kula muri kia kanza mbuki ngire bantu fulani kumbe niko mlango ndiye wakanza bakani abakisome kiruchuwe sichi kiabi kwa yetu kate tunatarisaini tuke tunatarisaini
0: na kwa tarisha preso ka chiringe chichanganai
1: chinganai karero sitatasha tunataramba anza tunatarama mbaranganie mu Kristu no muri ibadi Kitu ya bina ineno ina pitarishiribwe bia nganabia sana saa. Enga.
0: Basi. Mesikia ya kwamba wasikilizaji wapenzi tushike utaratibu wa liturujia. Na tushike mienendo ambamo watatupatia hizi siku. Askofu peke peke labda ameweza kusema. Imekwisha patiana mikono kanisani. Na kutawedu wengi sasa na kwa saka manjuni kujaribia.

kuti bahurikirire vathu vanzwa vathu yapaboya turinobotsa mevunene kundi tunashingandre ngoko muna tukwamire umuwolowolo eria muna wire kanuka katambika buya okufira terekana yausana nenyu twanziri twakania nenyu okulavira achiende chetu echa muna wire mumbere Mrs. Jackson ninje kubakanyeverekera vati avana vetu omumuyiwa potambone ndambe ndambe njenga hekere mezo palosi echinywa chamarekana shetra omuwolowolo eria muna wire kondre nyina utabirikania nenyu nebendo benene abando bakanyandekera vati moyi hairuli kizito ko ebunyuke yo utimisi sangatsa merewe hendu byawo ebende byo bikanyi hima ibikanyi himba na nyiti wasinja ta ikizita wetu ebunyuke yo okose kope ko bunyuka utopatsa mera ebende bya mumbere Mrs. Jackson onatere Mrs. Sambere wanza tihembe chino na enganza ri kukeria neri kushima oko byose una mukola neri shuna mula byaho na ndamoko kwama tule jour na nyete wasinja ati nyiri mwalimu ngabaneka eluutro evokekena echo tukakusaba teriasa washa tugalima nerso yabuye baba kwabo abangabana esho moto eshe hauchini na nyitaye washinja mwalimu wetu ndo tukatsabarana wachihende cha Mrs. Jackson ngande shasa etwasongana etwapanga bauri kirira tubanzwa abate yababuya akatambika kana okomisa mabetreka ati akashakana ya hai manenyu tuote miate minene yoto wabiri kutairishiria Joakimu kute lugutu yo na kutukase merebe hendiri ya misa nyiti wa sinja lakini nabareba naibaru hai yenyu Joakimu kumabarebe kandi asange ndihika watu na lugutu yo po keke na itwa songana itwa panga nenyunga mga mangate mamote hai manetu olati misa mine likufata semene pase wakati mulipatia wataksimene mamoto hii kipindi yako linifurahisha sana sana sana sana mtu anaweza kuona namna gani nyitarenye songane bwewo bwewo kini liko komezo palos omuri kishasa uwa potengaro ndiye mumbere Mrs. Jackson mwenyika nga yebiro wabisa ngabe kwa wewe nereba kini ukanja wahungi kala nga pokera bageni nga baongosa nga bagalima na wemu imawa kwa hapo wahunga ndepokera pauri kiri batu banzo batu ya babuya muna wire sote bitu bari kutarishiria bari kutarishiria mwatsi uwene achiende cha tucha muna wire batra hetu aka na yeto okomwatsi wererebya omudungu anga yitonda kati ngaga yitwata wana mata bano moto we haujin la planification totoreko ndiri bara fukati kanoka